Bile teleke tere fafadi soti masango. Ndonga mbasamba na ngati bolivis masamba na ngati kodro. Fafadi so izite rti keti zaba tatu kusanda zwa. Jirimi yamini njiti gati leke ya gerata sangoni. Simbila kwa martine wode kinatere tia na todo

0: legeti pia lo prokakti use so amu legeti tiribira na paletin zara na be Afrika akoli na awali kwe a ekigi okor na legeti pasasu
1: pia lo sabaki gi na legeti ndokusa la WHH na mungu maboko ochi dasa nuku nginja chu duni ya mubimbanga na ngurujwa ti be Afrika chumu legi na zo kwe chubara aleji kobe akumbanga na mungu maboko ochi batango ayama
0: pia lo so akanga legi matamata na sangwe ti ngangu na tereti azu nga na gbungo zu na ngangu ili ngiti fa akpaleti ii na wandengoni
1: irindo singi na nzoro ko 4043 nando ti rezo mour telesien nga na orange ibubi ako ti pinba mungu maboko pikango patara nga na siri na ti vakatiani
0: pukati use ifa yaka mingi ibata azo nzoni idutindu oko

0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Voili Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Eme Faitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Piobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, Pidon Fuget Fidangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Tedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Ngwa kepika na batati bongi ngoka mbasambala alimbe wa kon bonga somo wa bageti mbaye ki sosia ki nati lo bayi ki go fafa de so ti masango na ngati bolivis masambaye bolivis ibarala
16: ebarala martine wode ibaraz kwe na litia sangoso akindu ko gion vieso si ya batanti sini ya kodoti bi afrika si ya fabrique tongaso ba ko bila ti sa samode wa rati kolera aikina ndosi ti bi afrika na mango ndoko agbi vieso lo faso atene akobila so wa rani na ti kota danga ti bimbonga na timba iki na mango wa kota wanganga ministre ti santé docteur pierre somsé lo faso atene ungotia zo asara ngbango ako pale gumba ya na ndoni mbasambala si awa ko bila so na tereti ala so na poponi azo asara balusi andon osiosi ala wa kwa na pikoti kobila so loe kena singa tia fombati ti dafuno ti bi afrika
17: en effet depuis le 14 juin 2026
18: tatene bene ina lango balako na osio ti nje ti fondo ti musa ku sela ndoni balusi na omene iwara asango na ndo ti kobila ti sasamode so alondo na mbage ti district sanitaire ti bimbo ati sango ndo so asara si ipembe ndo na ndo ti akobila so akimuka azo mingi mingi ni so abadikilani na lango balako na omene ti nje ti fondo ti musa ku sela ndoni balusi na omene na ala so akisa kusala na yati district sanitaire so ko jotondo so iwarani afaso azo baluse na use awara kubela ati sa samode na tereti ala nga use na poponi akui na yati akete kodro so ake na bage ti bokasi na lango ti laso ungo ti akete kodro baluse so ake na tereti ngu na yati kete kodro na tereti bokasi nga na yati agbati akete kodro so ake na yati district sanitaire ti mbaiki awara akubela so na yani ungo ti azo kue ake Bangbo oko bale kumba ya ndoni mbambwa awara akobela suna terechala ngana poponi azu baluse na osho awara kwa na yati aketa kodroso ala suwa kisawa kusala awara pasa tiso kubela na terechala zuso na yati adistek sanitaire zu ngana popochi ala zu ako awara kwa pepe
17: aucun décédé n'a été enregistré.
16: Amina Sangoni a kegbata timbaiki souci a kinati lo baila si lo ratonga so fini mo kunzi gbata iritilo a ke Evariste Mbogi souci awa mungwango a sorlo na bikwa uta souci a londo ti on lo so binta na ndo ti pulcheri Mbogi souci lo ratilo lego osio andaka pakara Evariste Mbogi awa ti lo lego omene lo ke fa akuta kama ti kusa ti lo souci lo ke sara na singa ti wago singa ti Dieu merci Vancia Grévico.
19: Gati bati mbini kota mingi et puis mikanga ngati beti bena population ti mbaiki solani amu voix la si a porter na ndoti igeza ba boko ti ngangu na ndoti kwati kodro so gati kodro wani azara se selani il faut koli masika a menga ti kodro ilondo isi bu kwati kodro ni ngangu kwati kodro so chaque samedi ke sara kaniso il faut dako il sara ni de façon que yati vilti aduti polele fade fade so mbaiki a ke gwazo ni kwa gwanda na barati makongo donc ta na barati makongo so ipisa vili salte après il faut dako zo kwa asara kwati kodro so na nyanga ti dati mozoko na place kwati mozoko na ndoso kwa igeda tite isara kwani koli wali ko na service kwa tite isara kwa ti kondroti kwa ti kwati kwili yati viki mbaiki ataita aduti polele na tokati mina pakita population ya gaoko ige mer ti yati ga parti politika kora pe ikwa igumbi tereti iga tonga na menga ti baba oko menga ti mama oko
16: na gwata ti buda susi eke na yati kuta kodo komanda ti loba ila ake mingi tia wabi afrika so eke na bagi nika la demantere tia la mingi tenti angire ti kobe ti tengon susi ama agona wuzu na leti gara anyama ti bagara anyama ti ngonda ngana asusu hake angeti akobesusi ama guna uzu mingi na leti gara na mbagenika fiako Brice Miku teni andone ketongane
20: ngene ye asara laso nduru na nzi akwa wesi ngere ti akobeti tengo aganga ngu mingi na ndoti agara sosi aike na yati batati boda teneti bubango ti alegesi aike na gonda ti mango na nduzu ti angere ti akobeti tengo so buseke emileri mbeni mama ti sewa sosi loga ti vokobeti tengo ndale ti sewa tiro ake de matene ti ngere ti akobeni amana nduzu mingi
21: kaina ina boda ni ma ainga angu ngere ti kobeti atengo agi cher cher zavoye ti mifu akite aki singa la kuya pe ayu kita gere ti demoko onda te agi 3,000-4,000 tati ye te gingi njana boda so me ye te kobe apeki sufi seria
20: si mbalanga frida sosi lokeka akuru zusu ngana kuru nyama lofaso tene ti gongwa na nduzu ti ngere ti kobeti tengo so abani sosi aneke goye si aneke vwako benisi aneke ga ake kape koni so pepe metene so abambrimbi ala sosi ake kanala kwa benina ndo sosi ala ke goda kati vwa akwa beti tengo so
22: asha seni feta kani ya papi si dengbe 2500 bo ivo 2500 kwa iga kage 3000 kwa miso kwa za tine ika ini se alo ke gipobem na azu nika la kaini ka se
20: simbango se evelin beni wali gara lo faso tene ti bubango ti lege ngana akpale sosi ake nando ti abarere ake na gonda ti mango na nduzu ti angere ti kwa beti tengo so
23: ojo iki vwa sati formo na 20,000 epi vwa katonji susu na 80,000 me fa penso katonji susu aga 120,000 sati ngenge aga 58,000 na mdochi abare kwa turugu kwa ya merde ingangu memto wana mulege chitene mogo na bangi mopeti sara formalite chuska 15,000 oko bare sola peti tena la zage na peka senge aona ndanga aza bareda asina bobo aza bareda chigo na mbaikiso membare 5,000
20: lena le na baleti ngire ti akobe sosi malako na nduzungangu mingi na kwa tati boda ala sosi ya kia wabe afrika sosi ya kenati bataso aunda na govoroma titene alekere lege sosi alundo na popo ti boda na mbaiki titene amulege na ala asi akbalitala alimi titene aunzi aike fade na boda fiakre bisi miko ndali ti dafona na ndeke luka
16: amina sangoni aike ndokuwa biongyo sosi abatenti mungo wachi dada na wabi afrika si aike zamini pialo sosi abatenti leke ngombeni wachi dada na leke ti nganguti la na yati batati gambula na mango biongyo sosi abatenti leke mungo wachi dada so edvige opportune puninginza lopika patara na biko otasyon on na la kundu sosi abatenti leke ngo wachi dada so na mbaginika na mangolo atiniti kwaleti koforo akwaleti amasini asara silani apialo ti leke ngo wachi dada na lege ti nganguti la warachon solaire so abagigi pepe na ti batati gambula leke sa atene andoni na singa ti dafuno ndeke luka
24: tatene ngoinya on mengoina on akinda cha kwale kota kwale use so kota kojo pale ni akitene ti yeti kusala ni wala meni pale na lege ti zingo aduso akizi ti tene alu gere cha ini awara meni kota tene so si machine ti tene i kungwi wala i koro na duni so yaki dape e ifo igi na yati akodron me pasana yaki ti so iba na yati zon ni ka iwara meni zo so lo ikinani na ingwa ti gilege ti tene i undalo si lo petu mulege na yiti tene isara use ni ake pale ti mosoro inga tatene na tongonda ni a mosoro ni wara mena tonga na mosora gad janinga ake sarasi aga pali donc ake yeso asarasi i arrivé ti sarana ya ti ngoi na peme tonga na igala su ibuli ti ige ibake wara pasa mingi ti tene a mulege na awa aita so ake na gambula ti tene asa lango so ake ga ike kiri ti goti komanse kontinue kwa ni
16: amena sangoni ake ndukua biwembi osisi ya baten ti yongo azo na kutukutu mangboko maboko na maboko na dagwata ti bigola kakela si ale ti kanga lege na luchingo nzun pepe ti a kutukutu ti ndoko awara ti agence ti semak na bikwa osi o so londo ti on ala zambi na panneau a panneau de signalisation be ti tene na ya ti londo ti begwa na mbagenika ti tene akanga lege na luchingo nzun pepe ti a kutukutu na mbagenika sango ti amid ti djani
25: aiki bati apa nosi alekere ni titene akira fapeko ti andia sosi abatene ti tambula ngonga na luchingo ti akutukutu na mango nono wenceslas ngele kumokota waenda ti ndoko agbenyo biaso aiki bando na ndetene ti yongo azo na kutukutu na kodo ti be afrika ndani aiki titene abata sedu ti ti azo so kosi aiki tambula na ya ti akutukutu
26: isa reno na responsable ta agenso itena la itene abusu salage zana terete lege na peka 12 ça qui créa accident asaka ti lege na gakete ala zi abus ni ala kiri na abus ni tout na yati agence ala mais agence c'est ma que aga moi buslo azagi ni le tenena responsable ta agence il faut le respecter ndia mais que tokona la mise en demeure tokona la respecter et que proposer la ministre des transports né à retirer agrément ce transport de voyage en tête là
25: na mangu ja de dieu d'angula mokozi gbata ti komi ti begwa akotajo ti kodo sai ki na begeni gea ki sara ko si tene ti afinyan ja su atambula na legini
0: na yati gbata ti meri ki na police municipale na ndota police municipale so ikena a service déconcentré dia FSI soit que gendarmerie que da la police que da et qui iria kota zuti ala titena la titena ala kwe ala ke bembenduki na ngwe so si azo eti dona guerre ndia wala pano so agati luge so fade a zoni iki wara ligiti za mabuku na ndota la
25: kapati tambura ti kusara so abagidi na ndo anti meni kapati tingengo terena awa gusinga so si kota waenda ti ndo ka benyu bia so ke bando na ndetena ti yongo azu na kutukutu alekerani na mangu lu so lu kona li ti mamboko gbati amena yesu atambula na ligi ni pepe so lu balu tene amena kutukutu so ke na atamena agence a ki pe mungu yanga so si azani na kodose se ti bia Afrika pepe
16: na sango ti kodro wandi na bai ti kodro ti Burkina Faso la ake akutazo ti kodro ni si ala miro bi tonga so atin ti kusala ti songo na songo na kodro ti Franzi na mango akutazo ti Burkina Faso ake ala faso tene ake kodro ti Franzi si ake gi na ndembe so tonga ti tene aga na Haiti mini mini ati gana tene ti tumba na ti kodro ti ala si yesu a pusala ti tene ala miro tonga so atin ti kusala ti songo na songo na kodro ti Franzi nga bi tonga so ndokwa bimbe so si batin ti kusala ti agene ti kodro ti Franzi la si longa kwelo ki tene si lo faso tene mungo yanga ni so a on mungo ni tini si ni akina ma watin ti a tene so si akutazo ti Burkina Faso ala muni tonga so na sango ti awango ndembo ti gera la ke ndembo ti lango balako ti Super League si balako tonga so ti tene atambula na leti londo ti Barthélemy Buganda la so na ngonga akoti pikoti be kombite la bumbi ti Olympique Real ti Bombari ake tande bon na bumbi ti AS Douane bumbi ti Zebre ti Mombéry Kadeyi longa kwelo ke tande mbo na bumbi ti DFC 8 na ngonga otati pikoti be kombite big tonga so bumbi ti AS de Tempête Mokaf si sobinda na nduti bumbi ti Ingova ti Maigaro ngo osio si ngona para bumbi ti Olympique Real ti Bongi longa kwelo sobinda na nduti bumbi ti FC 5 ngo ako si ngona para ndembo ti Gerai na kwadro wandi la ki ndembo ti lango ota ti kangu ti wenti dunia mobimba si angbala kwa tonga so ti tene atambula na ngonga balako ti la kuiso bumbi ti kwadro ti Panama mbi ti tene si ake tande ndembo na kwadro ti Angleterre na ako ngonga so kwadro ti Kwasi ake Luchande lenale na kwadro ti Ghana biri tonga so kwadro ti Franzi a Nika kwadro ti Norvège ngo osi osi longwa na ako kwadro ti Senegal longa kwe lo Nika kwadro ti Irak ngo oku si longwa na para akigi na ndoti sango tia wango ososi sango tia na ngati kodro na ndo da fondo de kiluka kondani singila na lasu kwesi ya duchi ndoko tite na mani martine kamba tiku selakina
1: singila mingi na la bulivis masamba singila ngana zokwe
2: ala ikigi becha la nandoti mbeni sango ala inga pe wala ikitatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
3: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona no ndeke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili
2: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
3: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
2: stop atene mbeni pialo si dafono non de keluka mamoko na Union Européenne nga na coopération suisse

0: jong ut singlang na zukwe na to do manga na bango sanguti sena do zando da fon de ko kati la po so so na bagi tino la na bata tino la kati de meso la kwenga le tindu zeta la ka ki sangi pendre sindu tela ka ki de ton so gati ndo wata la ki balu sando no ko na pe ko tibe komite ga ki kande la ki sondi ngangu si gati ndo wata la mana ndo zo balutando ngo mbeya si osi na la kwika binda ki dando ki dande pendre gati ndo wati balu sando mi ambie na bebi do ki dande mingi si gati ndo wa ati balu sando no mene ndo na bagi tino la ga batati bongege tin dembe so so sa ki na batati bongele nga kwengo na batati tonso na batati bongele osi na mena va kandengi na ndengi Nja paketi ya keke gerotin do wasa va balu sa ndono mene. Ande tonso na peko tibi kumbite. La kezi ande liti lo kite tonso gerotin do wa amana ndozo balu sa ndono oko. Si na bebe ge wala na la kuiso ndo aki dende pendre gerotin do wasa va balu sa ndono mbea. Si na bebe binda ke dando aki dende ngangusi gerotin do wa ti balu sa ndono mba sambala. Ba gerotin do waso ile ke la son batati bongi nanda poso danti. Pozo wa kusala ti ila poso ti la sola. Ndozo kwa da ibara la isu mbamba tela.
1: Alama Radio de Keluka na Yabe Afrika kwe nando 100.9 FM nga nando bouquet Canal Plus na Molongo 972 Ala waranga e nando banda terrestre www.radiodekeluka.org Radio de Keluka a ekenga nando ti a réseaux sociaux sona poponi Facebook

0: ma et des fois qui a moulingi chalape qui a moulingi sur la batani a moulingi hindou tiza keke na les moulingi si goti kasi moulingi a tekobe des fois garangiza na soit qui enjoni éducation pas qui enjoni ngobo pepe
1: a keshoni na atame na siwa su ala ikimu apero ti grand vacances tonga suchi on a moulingi chala na yata kita kodo ti tenagwa basi wasu eski asu ko apeti gawosi na meni yeti enjoni na ati gigi tamlingi ni
0: asara enjoni na yati fini cha moulingi tonga na moulingi a mungo ichi wungo tere tonga suna peko ti manango beti si moto kwa lo na province wala na mbeni kete kodro lo kogo na découverte lo kogo eti tene lo manda ambina fini ango bo ti kodro parce que lo kina kuta gbata lo kina ville lo inga iso aki pasi na kodro lo inga realite ti kodro ti lo pepe ti ndoso lo ndo da lo ga pepe me ngo iso moko muna lo pasa so moko muna lo ti to kwa lo ti tene lo gwe na kodro lo kogo ti manda ambini ango bo ti kodro epi aki mai dunia ti lo tizo
1: tambi na siwani su ala yi katsala ti tene ala yamba kam ningi tamba tala bso iske sha ki anjo nango bala
0: bon il faut egiti bani e accuser la aussi yo pa la kina raison tala a siwani su a raison na petit du sibani de fois lo habitu na sewa ti lo amule ngeti lo lo kina bini education su lo muna mu ngeti lo bon mu ngeti ita so lo ndo kaga na ambina education so petit tene a bo ekote a buba ya ti education ti lo so si ngobo so lo ko fana amule ngeti lo bambini raisonner na mbini ou seninga ki tenenti koforo mbini fani mingi baliti koforo akida mo muzo mo gana ni achi tene mo okupe na lo me katonga na mo kina koforo so si mo lingi chi okupe na nina lo pe mo ke unda giti kengia na mbina legi tonga su tene mo recevoir amningi ti a ita pepe
1: ala tene fadinanga ti mungu frandigi amina babada su ala kenti tene ala toka amningi tala na kite kodo tene ti su amningi na guka su ala guti muambina ashonango bosi agani gisu eske amarati a pensi tososo a petit gars aussi na kangi na yata si wape
0: agana kangi mingi et puis a kinzoni ndali ti molenge ninga pepe angbanzi ngo molenge ti tene logo na kete kodro logo na kodro ti lo logo lo manda ye ti kodro tonga na mongbanzi legi na molenge mo edi molenge ni pepe a kinzoni ti tene mo zia legi na molenge logo na kodro na ndusu mo baba na mama mo komo londo da moga si laso mo pima mo gazo si mo ke batalo so mo zalo logo lo manda ye ti kodro aussi lo gati tene lo mai dunia ti lo nani koma ke de tradition tradition tene kapesu a ke yesu lo ke mwande ti tene lo fa aussi na amolengi so si lo ki du wala lo ki warane ande
1: donc ti ame na baba na mama ta molengi so si ala e kitala na koforo quand même su ala pechi mu ame ngi tala na omem na na itonje ko aussi
0: ala ki sara ni mingi e ba ni mingi ambe na si wa so si ala ki na koforo ala ki na bachi koforo tunga na gi kola ki kanga tunga so ala ki veya billet d'avion ala ki on atani gochu utere na kodro wande ala goya ala utere ala kiri songa kwa kina legini akina legini tonga na moyen ki da possibilité na ki da vacances ou moti passé ndo sou moti passé da mo passé da singe
1: singila mingi na la pakara ki vin bazambo idabeta wa mangu isu ala ki censeur ti groupe scolaire Saint François ko je ne ko ti tene i continue pikango patara ti na la tonga so e ki kiri gina gwata ti bongi ti tene mambeni peko ti kusala so si wa gosinga ti Ludovic Saint Forin malika ti asarani na yati amina vakati gwata ti bongi la ko gina ndo ti mama tene ti ti la so so aba tene ti tonga na isi ababa na mama ta mulingi alingi ti tene amupa sana mulingi tala so ki na ngu ichi ungo tere na ndembe so ti tene ala pasi va konsala na ligini
2: ne acha si wasu ti da ababa na mulingi ak fadin du ti sal ku sala na pialo so si ala zana si si na ngu ichi ungo tere so ake pande ti jessica gamanza oko cha wa manong bechi so ichi ngu na vakati si na ti gbavaka use lo fasonye ke nduru ti tonda cha ki ta ku sa ti mboko chini
3: ton va konsala mi kaya ya u a glace e ti na ngu ti de
2: ti luiza wole bozum na mama ti sewa lo faso manong be chingo chungo te fade ya kimbin bin ba chi amlingi chulo na be babian so lingi loza amlingi chulo da
3: bon chi va konson de ke bulu chi mite mbi to kala na cours de vacances parce que na anga da mbi ba kala sa anga trop et puis te mbi réduire or ti sa anga chani donc mbi préférer chi te mbi to kala na cours de vacances
2: ton ay on yo kiti na fka chi songo na chi ba va ko oko ni mi meke lo faso bien ni chi kuna ko do wani chi manda mini ko sa chi mboko
4: bi chi guna pikoti omba ndi na yaundi chi tenelo inskimbi na yati hôtellerie ti tembi sarani ti ten a permettre mbi tembi vona kaina bik na prochaine académique so ande gizi
2: ari mama jibe mbi mama ti sewa baso fadi akimbi mbi tene amlinga mabkunalo na ti akita ko chuma ko so si lo kisara
5: mi mwala a gatere ti mbi a edembi na kango ye pi tonen ala ko yunse tere chala ti tonen a idina ekol chala te ti kikire ki donc mi la mbi sara
2: na mango rosalie akada so ki fambi ti na groupe scolaire le rêve le faso akifadi nzonchi tene akita mulingeso aguna manang

peloté en français, peloté en anglais. Si le sigiti voguille, nangati lege nduru na vacasso le keda brazani, si depuis le kiri pepe na yangada, si yaunda na itati zonebe kususana ke warande mene maseka koliso, le kango ba ya kwa ndoni ngombe ya si le tenga sangwa peloté en français, peloté en anglais. Mbili na bageti vakati braza adbuge ya tia itati nzunu beko susi titene ala isara tu titene ala pika singa na ama longoso igiguti fagiso na 72 84 84 35, nga na 75 51 36 57, nga usi na 75 86 50 95, anibuge ya tia uwa la peti guti zalo ameni poste ti na mbele komisaria tonso tene a wanga pasa se a pika na singa na molongo si nuti fagi tene a se wani azama mboko na nduti lo tonga so singila na itatin zone beko susi a ki warande pakra susi a ki pika ndi singa mbeni tukana ke tukati grisangoti jeruza atene lokena kete mwenge la gingu oko na nje uta tonga so a se watu la ke feilema ala atene akina bageti keti swala si tangati nusu balo da logisa anji yen afani ki pepe si ayise wani feile ma ala zama lango ti singa ti tena wara mbini kete mulenge ate lukinge angu oko wala enu 3 mois ani bugi ya tala pika singa 72 77 84 56, nga na 75 15 96 64. Meni tokana beti leti iswa ke tokati grisango nga la ala ke use eki na Jacques Maurice Tonso nga eki na B Mbui Benjamin antene Benjamin loke angu mene Tonso Jacques ati longu gu osho ala grisa Tonso ala kwa sa alita na pelouz la si tangi antin doso atene ba Benjamin lo yutu lo kilo ti vuru na tera ti lo nga si nga na Lacoste ti jaune nga usi Jacques ni a yutu lo pantalon pain nga Tonso ti bleu na tera ti lo si atene ani bu gyer ta itatin zonu beko so si ake waralo tangi antin doso lo grisa da ke bagi ti padre pi osi itatin zonu beko so si ake warande a zoso ala pika singa tonga suna molongo se fagi 74 02 82 57, nga 70 16 65 54, nga osi na 72 72 83 15. Beni tokana beti leti so ake ti a grisango la atene motini lo na yaya ti lo la si ala sigi na nga ti lege ala gue na gara ti voyi na Tonso ala wara mbeni wali la si wali na ahunda pardoir toka mbeni yaya ti lo ni titene lo gue lo vo mbeni lo ga na ni Tonso yaya na gue voyi lo ga ti kiri lo wara motini pepe si ti ndembe so si lo so si loyeke bata motini iri ti lo ayeke fridonai ate ba motini lo yeke na ngu miombe si lo sara li ti lo pepe lo yu culotte na ti rose na tere ti na gere ti na tere ti lo lo si lo yeke na chemise ti dama na ngombi ti ala fa dama na ngombi ti ngi pepe si atene ita ti nzoni beko so si awara ande lo ate ba ami na pasi na bage ti marché lando la PK13 lege ti boali Tonso na ndapre so si aita ti nzoni beko so si ayeke wara ande mo ti ala pika singa na fridolai na 72 29 38 70, nga 70 72 20 51 49. Imolo Tonso poko ti ngbonga Tonso toka ti vundu na gbe ti le ti na iri ti asewa Tonso balmi na gbata ti bongi ala yeke na vundu abe ti biname ti asewa songo tene ti kuâ ti oko ti ala atene ba kapa so si adoit tene na sigi na kuâ ti balmi Simplice Junior so si lo kui lani na lango ba so si andoni use ti nze ti fondo so si yeke da kiri na poko ayeke ba nde gigigi na laposo ayeke ba nde gigi na biko use wala mardi 30 juin 2026 si ande na biko oko ni kuta kengo bi ni ayeke duti ande da na bage ti da na peko ti da nzapa apostolie ti kombata use si ande biko use si ayeke mu ande kuâ tene asigi na ni ahunda ni tere ti nzoni beko so si ala ama toka so apusu na mbeni ti so si tokana yeke ti ala toka lakue nda li ti sigingwa kuâ ti balmi Simplice Tonso ala so si ayeke leke gere ti sigingwa kuâ ni ti da nzapa ni osi ala bungbi yanga kobiako ala ti bureau ti district ti bongi use ati biname ti asewa songo atene ala so si ayeke amombre ala ti da nzapa ni osi atene na ti bimbo ti bongi oko use uta nga osi mbeni kapa tongaso ti

ke bande gigi aisigi na kwani gina bikwa use lango balota tinje ti fondo soseke da mbimi na bagi ti danza pa evangelique ta fre ti galaba ja otan sekengo binia ke duchane na bikwa ko lango balusa nungo mbia tinje soseke da ala tentala tonda na mbonga umenese unda nita tinzo imbe kosisi ama tukana pusu na meta sosi tukana rechala ala sosi ya inga nungi jona pa pika singa na boi tinza pa Edmond Bafio na 72 56 56 58 meni tukana betileti sosi gana ireti zwa kina ireti wafango mbeti nali mamadou nestor alo kina vunda beti bina meta sewa sungu teti kwa ti oko chala ti wali ti osu ake ya pakara nali monique atebalo kuito osu na biti lango balu sanono ushotin jesu seke da batati bongina pokoti mi yongo okobila si meni kapa meni toka kyo onde ton sandu da fa onde kilu katifa lango ti sigingo na kwa li tomaso meni toka na betileti yo toso akina iriti ya sewa kada zotonga na kada Marcel loti binameti ya sewa songwala sokwa ingala atenti kwa ti oko babani so iriti la kikada Marcel lo ki capitaine ti la pulu so so si logo na ungo terra o le kui so si lo kui la na la biko ta la ngoba sa no shooting de so si ke ta bari tupita communauté na ngonga oku na ndambo to so na na peko ti mendo ko bela si to ka sa banga se wa mingi mingi to maso na bari ti bayanga o a se wa no si na bari ti buka se wa na bari ti no la na bari ti lopo to maso na bari ti mbaiki ate ba place ko ni ki na bari ti no bari ti combattant na ruti Sawena na pekoti wa kwa chef ti ala jabo atenembe toka kwa ndo to sando da fond de kilo katifa lango ti sigingo na kwani tanga ti toka imulo to so yekeke ki toka ti vundula ko to sando betile ti na iriti ya sewa songo ki asewa to so koyombi ati binameti ya sewa songo ala so kwa inga la tenti kwa ti ngangu ti akota so iriti lo ki koyombi Zoa Steve Juveni atene teji atepo lukina lango ba yusa nono ushoti njati fondo sosi yeke dasi wala kapati singo kona ke duchande na bagi chindo tukaswa bingana meti asi wana atene ba plasi kona ke na bagi ti asi wana na bagi chindo na bagi ti bimbo sosa kina ruti Michelin la si kapati singo kwani ala fanigi pepe ala ki singila mingi tonga suna ita tinzo nube kososi amu lani aparama amu asigina kwani amu tenti mungu amboko tala ndana liti akapaso tonga suna ati yeti ngangu walegi tisambila tonso toka su aike ase uwa koyombisi asuma amboko na beni tonga su atene kapati singwa kwani Aki mini toka kiwa ndi toswa ndo dafwa ndi kiwa katifa a pumbati sango singo na kwani toswa ki singila mingi na ita soko si ambala kwa ti ma dafwa ndi kiwa ka mbonga bala kwa ndoni oko na penzeni baluku na ndoni use na ndo dafwa ndi kiwa ka toka a un toso ye keke iba konsoli yo a klave suite yo a telefon so use ge soko iba so toka a unji na ndo dafwa ndi kiwa ka wekan bi vundu na la soko si akinati vundu ngangia usi na la soko si akinati ngia me ibina meche ase wa songo Leja ya zina ndoti amu lengetala na se wasusi aikina bichala singila na azukwe. Radio Ndekiluka, Adufade, Apekoti, Atokwachala.

singunga useti pe kujibe komite na pinzini balusi na ndulu tatu sana dafana na ndeke luka imu singi da sana ba mi mi tonsi maina ndusukwa kita tonso bon yigu na zaki tangu mbidi sina bunga useti pe kujibe komite na pinzini balusi na ndulu osho bunga sosi yeki watena na kuto tonso daliti kwa singala na nduti a kita monenge ngombia kose pika na lakuto na kujibe komite so akila kwe pe ngombiti blanche bali na faniko dudu

0: tonga na ti so e fa fa tene ala e ngbala kue na dama na ngombe ti yaki te so ala yeke mä ayeke lego ti apendere so ayeke sara ngia na laye ti kota lacour ti dama na ngombe ti so lo ni akono pendere pupu ti mundiapanga ayeke sara me apendere so angbala kue ti tene apika andimbu ti ala ambeni ayeke kpe na velo ala so ayeke ti awali ni so ala yeke pika amtene mbage e baa ambeni aduti nga duti mo na tere ni ala yeke ba ti ala ndembo ni so amba ti ala ni ayeke pika so ayeke na po ti ala so ayeke duti kposo na mbage ni tere ni so si e na ala yeke pika patara na lango ti laso
1: bara na kue
2: merci
1: tengila so si ala ye ti ayeni na la e kozo so kete kozo ye ti ni komanse azo
2: marché na falila mbi
1: ok bara la bio
2: merci komi babala
1: singila mingi iri ti ala ni ae za toto
2: yeke ti mo yeke mu sakana so si mu so ayeke kue yaki te mu so asem 1 la laso mi duko lege ti arécitation ate domaine e ga bon mingi ate domaine ga sara
1: ok nzoni mo e bara na classe ayango oke
2: nini a 13 ans
1: ti fa so e kue ti ala gue okanga wala si ara so odelege ti na arécitation
2: yeke kue ti ala gue okanga wala mate gba wala vendredi ga li sara écrit bo tene yeke kue ti akanga la na
1: mangi mango wala tene na ala na
2: atene na aye adiga ate na ague tene na aye fa dila sarango lege ti arécitation la tene na aye lo
1: ok na mbage ge
3: ele ti mbi ayeke umar li sara ekole yaki te mu na 12 ans li sara classe C2
1: ok nzoni ti ala ekole ni akanga awe
3: ade ekole ti akanga awe
1: ok ge na mbage ge
4: ele ti mbi ayeke na mama tese li sara yaki te mbi na 12 ans li sara C2
1: nzoni tanga agene ti
5: vara kuema
1: merci o
5: na 12 ans li sara serge ti yaki te e ti mbi ayeke aka armi fares
1: nzoni bo e kiri na mbage agene ti na kozo lini ge musa ge donc na pokue lege ti na arécitation ni ala ngbage ekole so kala kiri ape
2: vu lo diki duko lege ti arécitation ndo e mu lege ti kiri awa si mbe gue ge bana okole sigi mbe li sara ngia ge ade mi kiri abe ara fe mi kola ngbage lo e sigi dra si mbe ti bana na si mba duru tere ade lege mba sara ngia si atoka iri lo
1: ok nzoni ma ka bon so ala kiri na yanga da yo ape so ala gue tene ande na yanga da gue suku na ala ape
2: gue lusuka mbe abe etan lo me ti mbi lo 1 e puis wa beni fami ti kua kui dali lango so pe ti mbi kua gue kala pali kue na ti abo zo kua kala yanga da ti ati mabaa ti mo azia kele ti la ambeni avadi ti ka
1: donc ti fa so gi ala oko la amenge na yanga da amusa watondo
2: e amenge yeke gba ni ka la ya ni kolo e yeke 7 owa ku le oshowa le ota e kue yeke 7 la yanga da ni ka bo ati mo ayaya ti kua agine buda awa ti mo angba e mbi la ambe yaya ni kue la kete mbi yaya mbi ti wali ni la kete mbi nga mbe mbi wali kolo so acede ge lo gege ambe wanga popo kolo ka fa di so
1: ok nzoni ma ma na ngombe ti ni la sava apasse lege ti na arécitation ni pendere
2: mi passe ni pendere
1: kon so gi écrit ni lango abe ti ala fa awe watondo
2: me be ti angba fa ketekete hinga e te wani aga li fa lo wala e ga ti hinga ni wala hinga ape me programme kue yaka ti nzapa
1: ni lame ka e fa ala ti kogi mbe ti ni osia
2: bo e kue ayeke na i titi e kue duko li mbe ti ni e za li ti tonki ambeni lo baba mama te si abi kue si awe e ma wango ti ala baba na mama na fa li gbulu ti e kue gue oga zo
1: uma ti ti ala ge ala kue ala ngba ti kofa dele ti na arécitation ni ade ala kue kiri na yanga da ape so ti ti ala situation ni yanga da tondo so ala kiri ape jusqu'à l'autre onze
3: ti mbi mbi kiri na yanga da la mi ga akodo li mi ga ngba baba lo
1: donc ala kiri na kodo la ala kiri aga ako so ala kiri ala ga ako so ala tene gine na yanga da la ala si ge ako so
3: ite mi ga ge ayekole mi gi la mi ngba baba lo ge asi ge ayeki ti awe ngba ku te gie meni la si atoka iri so
1: nzoni e puis so ala hunda permission na yanga da la ala ga so ala kpekpengo
3: yunda la mbi ga so
1: kama mat
4: bade mbi ga diko le ti na arécitation mi diko la azia yate e sigi si ngba jere balon ge si asi ge aye e kiri ti jere la si atoka ndo ate aga iri si kue ngbe e ga yi di
1: ti ti ala so ade ala si nga yanga da ape depuis so ala ga fa de ekole ni so la ka ala kiri laso ague pika ala ape ma
4: ague pika ye apo e gue yeke ayee ba zigi depuis le ngba sara ngia ate awe change gi bongo
1: tioni ma e puis tanga agene ti fares
5: bo titi mbi ati so si bo ekole ti akanga awe bo e sara ti akue position kue awe bo ati mo ngba kuki bi lo pe ti bo laso ga amiso ni ge biri ga lo ge miso ni ato oro logo ti za madame suvenant tene asara be si bo lo hinga nga nda ti ye ni ape akole kiri ote laso tangi tangi yangu wa mishimika mishina tangi letana o ada mishima kumaseti mu nyaso vio tenta ala ekira no kini dape bwana biki yungu wangi gamu tushindi ge bwa sondi gaga hundi unda pa hundi kami te bandi gali na ekol ge bandi na ekol tige
1: ah sui kala hundi ya ingada
5: hundi hundi mebe hundi tofe hundi zakora vale fe que a dola me deu
1: e um da tão se singa pe porque ambena companhia na cada sala um da canga na engada pe ela segue que tão sou nila pe os Musa
2: Nina até ando ambena só a gente anda da me o a ambena pe de timba londo sa um da mulher segue o alanja o ambena todo muito a fegi picala ba o cama mata enga vela pe silha a bem meto ngana se mori on ma um da mamãe ma a mamãe ba da gundo tão da cama tão se o cama mamãe
1: Il t'a dit combien de temps il y a dans le futur ministre de l'éducation.

0: kojo nisi konda jiko singa chesu Jefferson Zigaraba ayeki fana itonga na isilingu chitene igbion amene azizendichi nilonso ayeki na yachi dachi i
1: iki mandala so tonga na isilingu chimu encore fini na anilonso si sala na kusala si iki bini silaso ake dubani gbani na yachi ya dachi i a onti tenemu ibinangunda akezoni imu isara encore na mbini kusala si sarangoni ake senge senge ilingu chitene isara ni agatonga na kamba asosia pingba mingi isilingu chisara na kusala na yangada ike sara ni tonga na nye kozoni isukula sacheni waraniloni ifani na yongoroni iruleni na teretimba ilingu chikangani na kangangoni tonga na yo ilingu chitene inguruni na tereti ayakati chitene abatani na litiasyona ya masosia kegati bubani ilingu chikangana keketi wati i ware ilingu chikangana mena bakuru sosia kedutigi senge senge tonsu na yangada kodeso akena batian zona ye kozoni akisara chitene anilon aduti bani bani na hati ndo sosia ngoro ipepe nga asara si ulu chitene mungi za ivona me fini kamba gina asara ngwa kodeso ilingu chiwa rambina kamba sosia kemu maboko na ye chitene isara na kusala we na yati ambina ngoi sosia iba itene azendichi anilon akironduni mingi mingi na yati akbatanga na vakati i mbeni mungo maboko alingu chiso fini biyongo anilon sosia isara na kusala lanya we na ligi tia kamba alingu chumu munga maboko na i na ligi tia kode chitene chibatangwa yesu si angoro azo chipeko tonga na ikina mbeni nilon so isa na kusala na maboko ti i idabeti ni tibigi na ngunda pepe itene na beti iso ilingu chumu mbeni fini na lo na ligi tisa angora mbeni kusala nde ndali tinzoni tene tibatangwa yesu angoro e
0: ibata sese chiki kireke ayikigi gesi kwa singa chala chila so aunji tonga so na ndo cha masini singa iwara mungu maboko tigiri mea menenji na yanga chisinga ala irimbi destin de bonheur unicorn kwa singa chila so aunja wae ye ki wara tere na inga chipeko
2: ibata

0: le kereye me ibu basi sechi ii pepe. Na pia lo prika kuse, ti keringotele iyo na kwale ti kombe na Be Afrika, sondo kusa la WHH azana sese na mungu maboko ti dasanuku nginja ti dunia mubimba, nga nangoro ibia ti Be Afrika, ile kereye gbani, nga na batango sese chani.
1: Ibata sese ti e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuli nangu, sese eke mosoro ti e, ibata nindali cha molenge ti eti kekereke.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka, nga na batango ayama, ti bebengondo legi ako nando ti biongo chindo, ti tene kusala ni atambula na legeni. Irindo senge na nzoroko 4043, na legi ti rezo move, telesen nga na orange.
1: Pukati use, ifa yaka mingi, ibata azonzoni idutindo oko.
0: Ipusu nduru, na terecha wa kusala ti WHH.

0: anda uti lege ya kigwe na uzu mingi na yati a yengasu a on na batati bongi nati langu oko oko azo ake wara kwa singa azo ake wara aka na teretala na bango wa yini pingo na a kutukutu wala pururu na ngangu mingi nengo pepe njati tamulango na doti lege nga na ungoti akururu susi a onduni na yati kodro singa ake bemendo na tamulango na doti lege na lege ni pepe ake yasusi ake na gundati akpale susi ake bagigi daliti andao na batati bongi tinga tenenzuni na ndoni ima pikoti kapati bemengo ndoti bolivis masambai
1: mingi chanda uti lege susi ake bagigi asara si azo mingi si ala kiwa kwa na pekoni aene ake bagigi na ndoti abalabala ndenge na ndenge na batati bongi

0: Anda uti lege ya kigwena uzu mingi na yati a yingaso a on na batati bongi. Na tilangu oko oko azo ake wara kwa singa azo ake wara aka na teretala na bango wa yini pingo na a kutukutu wala kururu na ngangu mingi. Nengo pepe njati tamulangu ndoti lege nga na ungoti akururu sosi a onduni na yati kodro singa ake bemendola ndo tamulangu ndoti lege na lege ni pepe ake yasusi ake na gundati a pale sosi yake bagigi daliti andao na batati bongi tinga tene nzoni na ndoni ema pikoti kapati bemengo ndoti bolivis masambai
1: mingi chanda uchileke sosi yake bagigi asara siyazo mingi siyala kewa kwa na pekoni ayene yake bagigi na ndoti abalabala ndenge na ndenge na batati bongi mbwimbwi na ndoti balabala ti Bartelmi Buganda ti jipandasi gana mbina ndoti lege na batati bongi na biko use sosi ya ona mbaye ti vaka ti bulata sosi yake na ti bavaka utati batati bongi pelipaka akoli sosi ya mote ndo chikuru awa kwa na pekoto si pou sosia yolo atimbi terrain na meni kuta kutukutu kaltuma oko tsala sosia langu na ti vakati bulata akifaka misati akbaliso
2: le accident so bi la passé so na eja 18h19 c'est pour cela que donc ben ni la lo pikazo ti moto ni zo moto na ti paso kuruji pekoni la monte liti lo passager so na pikoti moto ni so Los otros motos ni guerrero acumbi, y pi pata pasaje na cuiso. Oui, ah, zoti ben to ale muloro mingi. Ale munga loro se comme si geso e quartier pe. Ale inganga kinga wala même il faut que ala gali quartier so loro tiara onde na sara ki lo pozo ti moto.
1: Amango Justin ya lingu so se ke wa kode kwa no ti se du ti ti alegue lo bati lo so mingi chai si ya kina gonda ti anda uti legezu si ya ke tambula na patati bongi.
3: Donc anda uso gaso na mbi agana legezu itene akota si kodro ala mu na boko teneti tamulango tsozo ambuti lege kwepepe so itene ambeni amankomo aikega na lege tsozo beni nzuni poroso ti kodroti na lege ti tenti tamulango tsozo ambuti lege atia ngurubia ti kodroti ngana mbage amdu kwa sarushi so abandu na ndoti tenti tamulango tsozo ambuti lege amunga na moboko teneti kusara kala ne kusara kala pepe tenti tongana akinala si ala limiti fa na ngurubia hai strategy wala ngobo wa seri bizana sasa ditene akire na ungoti andauso na peko mbeni akena legeti su amule ngi dikodo su kwa ketamla ndoti lege itemingi abamingi ayi tati so pe na akururu ala sosi ya pe na kutukutu ti yongozu na kumba na legeti sosi ala ke pe anja ditamla ndoti lege ni pepe
1: konten gwando sosi ya ke kota wainda ti bumbi ti sosite sili sosi ndure na ke igwe awunda na kuta zo ti kodo ti tensa kwa si azami ngobo ti kusala na sisi ti kanga lege na ndauti lege sosi ya ke tambula na gbata ti bongi
4: ngalege ko mitombela so nga autorité ti ala soki bando na teneti réglementation ti tambula ti lege ti tene ala bilé ti la nganga na ndocha yesu amena moto taxi ki taso ki tambula sala ki son rétroviseur mo ba ki na lege na pe asala si tonga na zoni lo gasi ti ti tourner moto na meni croisement na meni axe lo ki camion bien so ka na pokuchu lo petit balo pe lo ki tourner ki tonso lo timbi na fana auto il faut que a ko a wa commande so sa ki batene ti tambula ti lege a bilé ti la ndocha tene na moto so ko ki tambula lege il faut l'avoir rétroviseur tala zana ndoti camion tala ndoti moto tala ala so kena camion benso amena ngbonga ke da sosi ala doati peloro tala limité ngbonga so samuli ke sigina école tiki na ngada entre 11h tisi na 13h ala tu rouler avec attention ngbonga so za ngi kwa tiki na ngada entre 15h tiko jusqu'à 18h ala tu rouler avec attention et puis amena ndoti da sosi ala dik peloro tala ni 40 à l'heure à 30 à l'heure ta muloro mingi ape
1: atongo ndati ngusu ekeda ale ke tipe mengondo tu ndo kwa tu gendarmerie azo balusi ando ngumba ya si ala wa kwa na lege tinda utilege ti londo na nzeti yen ti si na nzeti bila ususi ya on ndo kwa tipika doza faswa tenen ni rokoto ungo ti azo susi ya sa bala kwa na ngumba ya susi ala wa kwa na lege ti anda utilege andaka na tonga ndati nzeti fondo susi ke da azo bala kwa tonga susi ala wa kwa na gbata ti bongi na lege ti anda utilege akwale so aga na piko susi ya wa bi afika ala ke de materiel la mingi tenti anda utilege susi ya fusi na ti lango so na gbata ti bongi akwale so aga na piko susi ya zo akunda tete la mingi tenti akpengonja ti beti lege
0: singela mingi na la bolivis masamba inalti a sango sosi ala asayani tonga so polele sosi a tentena ndoti anda uso ke bagigi na batati bongi si inga tene nzuni na ndoni ke tingi terena na ndoti menza ti pika di soro Bolivies e barala
1: Ibarala Gildas na beza ambi bara wa mango ikwe
0: bangati si ala ida ti tene abemendo na ndo tene ti anda utile gi sosia ndoni na batati bongi
1: e banza so atene ti anda utile gi a fonsin mingi na batati bongi nga na agbata sosi ekene na terin ake gilasi ya kutazo timbi ya ida ti tene bi guna leti londo iba tonga na isi aini ake tambula ando sisi ya nda utile gi so ake tambula da mingi yesu si ya pusumbi si tene bi supe bi guna leti londo ti wakoto asango ando ti anda utile gi so si ake tambula gi na batati bongi
0: na nimeti be mengondo tiala na luti sango so kambisa wala si ya bubetela
1: kambisa so si ya bubeti mingi ya keti meni nda utile gi so si ya tambula na tonganda ti nzeti bila uswa on na ati vakati bulata so ekina ati wavako tati batati bongi so alege tia kambisa sumi wara beni ya pakara so aguda ti fanambi ya keti so beni kuta kutukutu so ayina tene ben la lo na beni boro ala timitere asara si azu so si ya kene nando chukuru ni beni oko lango chilo haunji lango so si nda utile geni a tambula ya ke so si ndubeti mbi asara mbi vono mingi
0: na ti sango so si ya la vunga la timitere na awa be Afrika so la pika li soro na la mena bango ndo ti ala nyiramrimri si ya kena gunda ti ya gbati anda usu na batati bongi
1: tatene timitere na mingi che wa be Afrika so la mangani na ti asango so mingi che awa be Afrika so ala demantere ti ala mingi penti mungo loro ti awa botongo na kuro parfois ti ambeni ala kekbe anja ti botongo akbogon pepe ala kekbe nja ti betilegi pepe isu asara si parfois maba anda utilegi ake tambula mingi ti ambeni ala fasu ala tene ambeni awa botongo na kuro ala kekbe na kuro ti ala ni na lege ti yongo asamba alege ti yongo aye ndenge na ndenge isu basi maba parfois ake na gunda ti anda utilegi
0: donso la tene mingi ti akambisa ni agagi na mingi ti awa pengo na kururu so ti fa tene ake nzoni sarango ti ala pepe wala afana ala ye na ndo tene ti pengo na kururu na ndo ti lege pepe
1: tongana ti so si ala nyinga na kodro si ti biafrika kusala ti kuro ayeke mbeni kusala so si ade ngobia abile ti lo da kue pepe maba awa botongo na kuro ala yeke sara ye ti be ti ala e parfois ti ambeni awala so ayeke na gbe ti ngu balako na miombi ala yeke kue na kuro donc si comportement ti azo ni ayeke na lege pepe opi secteur ni ti botongo na kuro ayeke mbeni secteur so si akuta zo ti kodro ade ala bile ti ala kue na ndo pepe ti so asara si parfois maba anda ti lege ayeke tambula mingi
0: na ti asango so si ala vunga ala fa atene atondani na ngusu ayeke use na ndö ni bale use na omene so si yeke da sisi laso ngo ti akuâ na lege ti ndao alingbi ti tene asi bale use na ngumbanya ala ba ayeke tongana nye ayeke mbeni kpale so si ayeke ngangu mingi
1: ayeke mbeni kuta kpale mingi tongana ti so ala hinga na ti alango oko oko so ayeke on anda utilegi ayeke monki pepe na batati bongi nga na yâ ti ayeke te kodro ti be Afrika ayeke mbeni so si ayeke ngangu mingi e ti ngbi tere ti na akuta zo ti kodro ala so ayeke mbage ti brigade motorisé ti brigade 12 e wara si asango na ndö ti hungo ti anda utilegi so si ayeke tambula na batati bongi me ye ni ayeke ti vundu parce que tongana akuta zo ti kodro ala zi lê ti ala na ndö ti akpale so pepe ye ni ayeke ngangu si tongana ye ni afusi ande awe adanganga ye ni ayeke onde ndö ti ala ti tene ala yamba ala so si ayeke wara akutaka na tere ti ala donc ayeke nzoni ti tene akuta zo ti kodro ala devancé ni ala mû mesure na ndö ti akpale ti ndao ti lege so parfois maba azo ayeke wara kuâ na ya ni so parfois gere ti azo ayeke kungbi na ya ni ayeke mbeni so vraiment ayeke ngangu mingi
0: bongbi so ayeke na gbe ti leta pepe i gue atisa ti tene asara ye hiro ti ganga lege na akpale so me na mango bongbi so nyiramrimri ala hunda nye ndali ti akuta zo ti kodro
1: bongbi so ahunda ti lo ti tene akuta zo ti kodro ala zi lê ti ala nganganga na ndö ti akpale so mbwimbwi na ndö ti ala so si ayeke boto akuru ti ala bongbi so ahunda ti tene akuta zo ti kodro wara apulusu abembe ndo na ndö ti ala so si ayeke kpe na akuru ni ti bembe ndo na ndö ti ngu ti ala ayeke kpe na akuru ni ahunda na ala aye so ayeke na tene apermis de conduire ahunda na ala ti tene ala yu akaske na li ti ala aunda chitene aiste chibutani aduchina legeni aitonga na rétroviseur aitonga na a client tonga na bene chipalaga musuma no chipuni amuna passatine mobani yo epi moki na terrain ba ake souci bombi ti société civile igwisu aunda na kota zo chikoto chitene ala bilete la na ndoti so kwa chitena kina quand même na piko anda utilege souci ake tambula na batati bongi ngana yachi ambena bata souci ango kota ti biafrika
0: ulivis masambai kina la singila ndalisi asango yachi asangoso
1: jildas na biza ake mbichitene miki na la singila
0: tambulango nsoni na ndoti lege ake yesu si aba zo kwa ake gagi na lege ti pingo anjia ti tambulango na ndoti lege ti pingo a njia souci ake mulege ti tene zo ayu kaske na litilo silo mbiti tendo kwe na kururu singa ake yesu si a kota usiko rosu ake bano na ndoti tene ti bemendo na ndoti lege alimiti tene a bemendo na ndoti ya zo kwa si ake tambula na kururu wala kutu na ndoti lege tonga souci alimiti tene a sofiniti a zo ipanza so na lege ti tongo mbila so fade a kota usiko dro ake sara ande ngangu kwe tika nga lege na a kwaleti anda ususi ake ondoni na batati bongi kwa singa titi la so a kondani yawe kiri singila mingi nala so edati tena mafade a kota a sangoso etenenga singila mingi na orens jiska rngombe so mune maboko na ndoti a masini eke timbi terena inga tipiko dali timbeni fini kwa singa lamba mzuni